0: ye tato o nanga fwe mwaku mwai ye wafo ilana o nanga olo fatino de so mwani fwe waitau ili edase si mea olo ututonu fwe ole tato o nanga ya emise ya the counseling service o halu lumare lu mbeno inato olo wa afia ita alon fwe tupe po fwe itau fwe titi
1: sa wolo fwe mwale au e se aku e kuwa mwale aru luma
0: Paso pe yon e sa un or te mi o sola de tu langa de I tamama tina matu a pensiona on fainga duenga fa solo atu a de tae au usu de tae au de fitu sa de fale upo ngisa yaso umana yai ae on na o a pensiona o de yai se nga duenga eto e fatino o de ini se tarano yai wo umale o fainga duenga sa masa ni on ta tarano yai ia mali tu langa fo ilea ile au pension na wa failangi for long for ya pa anga ko I pol mana me ya to ina le tanga to tasi ya wo dei fuisi se tan no ma tu ta mo ti wo la ko I ta mo ti na to ile ole ana se me tu ti fo ile ni wo ta ale a pa nga solo tu fa ti tan no ina le ona ta ma ti na ma tu fo I tu sai fo I ya male tu langa fo I wa nga solo fo nga se tu penato ai toso toi foi muta muti na ki e fio foi e vai lelo mutu mal to ina wai ra kuko ingana ko mal lo mutu ari o anti o lo tumu ta muti tere no fo tu ta vale lo tu mai e no fo no fo tu mai au ta por to in e lo ai ngol to in po po to fo mai e se mutu ti o lo ta ma fo ile o nanga e fo ia ire o tu fo yo isi na tu lisi au nga tu pulanga pa tino te me o tu ta ma muti na matu
1: The general of one of the confiled in Mako or one of the ceremonial in Korea or a confiled form of groups or groups like Bevenaleco, Nemako, Yaya, Yamay Fakakal or Mama, a cacao or a cattle or yay. May all my family or coffee, yeah, or to kill a temple cool or other came in a Samoa, yeah, pay a Baku for say. Se avo so forma ruina che le imago o quelle non vuole e mo la copia non vuole o le hai copo insila le copo le ho forma il mago e ora me la unire un baie si anche la copo copo moruma e ma che si lava por calame e come fai a essere uomo o le mie la mia sono o le nome ne di così non fa in carica come la copo Well, I said, man, I gave a finger or a very sabbat. That somebody will listen to Molissi, whatever. You know, Miss Fonia, Lama, or anytime you only come on my own, will they know what I mean? I find. They will know, or Mafu Ama, or Ame, a young fan of the time out of my family, maybe. The Apahalia, or the Pumala, things on my own,
0: mana ye ye fa so ho tu lang fo lo ye ye ne e a fo fo nga fo ya nga idu fo le onna ya mi se la ba ya tama ma tina ma tu fo ipi on fa so ko ti mo so